0: eng Nandi ogo maswek chem jindos inyorwech eng 91.8 FM.
1: Meame nengutum komi nengatip. Mami amune imwa tuguk chechang anan ialogu komasin ako masi yegetyeme ilitit ngolyo ako mi oret agenge nechulat nekemuchi boishe. Kiboishe nitani asikecher biik eng kasarta age tugul akobo kamanutiet nebo kemwa imanda.
2: MOFM
1: 91.8 Kapsabet.

0: ngizikaliswa elamsamirika songala trase noma cha chipongezi akuso chipongezi komini oko zobatanga lebuwe chukwa kodala kubokolenji kumwa kule ondo moto ondo mobili kube ngora uya no azina te tuku tan ko tu tu manya oloke ngalale tabere bi western chemiu die kaga mo kule ille oko ten en ni bonus station ke mo chege tambare yo ese ko tugu nyuru ya abana o mo ngwale ko wolu rai na le gabi tota asimo gwe de gwe de ta ko de bi tuba kenya wa tuwa sule itsure gura kai fa ni mo pa de ngule bring and wear election aku o yo ni to fat onda tu ni tu ko ngoti ko mo ngwale ya mo o nai bi gona bo ro se galla kunne tikinyo se galli amma chu gure ra chita mo ra chi ya che amma gure jito news chiro pan tu lenga nya kunne tigir ti apa nengi tu tu mo ba mi ba manda o ta gen ini ki tu asa kal jinni tu lo ti tok tu la gen ni si da ni ni ai ti se ti pra gi amna sa ni ti se ro si wo ni ko ji wo ji an ji ti ti ti ti ti ti ku mo tore tu lo ya wo na ji na ba ta si wo ni ko ti kenya airways authority ago ba muti ago ba nandi uno na abu ti wo ko nam ti mo ko ko ti ten ko le oni no alle abu ri on de no ti guro no ri ado je mo ste ago ni wo ma ti tore tron ti cha nande ni ko isu mo ti ngale ba bunde ri tore to ro ti no no ko ba ngi le ni na se te o ko ti le ama che ga ti jo ni le ti jo ga tore tore den so amma le bi apology la ni wa be ya we are very smart ba mo de be do te alu na ni asu ga le one time so mo che one mama ye bu ni de gi ti so pa te ni mo te ni mo de le one time ingen vil ura ya ko William tul and festival abi tun ri bor ji ni le ni nyola mo mo te ibu ru to ma ni gele ano mo mo to le bi tuki to to gi inde pele no do ay no ko ngo mo asio ah ni ra si mo ni lon o tur ti lok do ko na ye da ta ni se ni man go ki mo tor ti ko ma ye le tra le ti ni nyone pe ti ni nyori an ko
1: betunem nye Horiana Station ngalale mungen betunatar brane nge gasi nge tij boda boda nge masatar ba chepterit tanju kenyuru chi taga taad nye vike changa bisa nge masal wa conference ondagi nwa giti nge dogo star 624 ha shigeri lagi alishe agi nyor chige boro tet kwa gita bon un 5000 jiba weekend mita nenye madaraka voucher mi duge noto number 2 ichile gitok star 624 agi we duge number 2 inyor chige nenye 5000 tawa chenge vike ito 150 en ngundi tan chinyor chingena nye 5000 ibanganen weekend and star 624 hash duge not number 2 ngetich boda boda
2: tamke eri
1: na bai bara ngetich karibu
2: oi gonkoi abwati ale tamaga kne pisho be tungo limbaga o ma jale chin kostai chot chini line ta tukul onge ngeri chini ke sai toya me chamu changi chini line ta
1: amen
2: koi Gawang ngeliat tak presiden ni kena lalim kan? Koin galin baru bayi show ni ke eri. Galin ni kiri register ni presiden. Kau mai kasi, kau ma, kau biik tu kulis kau kiri, kiri aku kita ni magi tei, ni magi eri. Kau kasi itu kuki gayai. Koin tu sama guna tak jelek tau. Macam biik tegi koi presiden, koi gue bayi show ni. Imaje paishon tiki ka kamwa gwe pi ko so amera inton nate atawise energi ni jorwa na nyunet ne tinya rambe mutai ne balakwe ngolimba in temuswai ugure kokwe na tatelde ko tinya rambe mutasande ogale sawa olinda deri atarete nende tamu maje kinge lakwe kokos ne ba 20 lakwe sugul ugure enri masus jorwe nyu kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongo

0: ngeti boda boda ngama satan bo nye ngama satan bo Nandi County ngega sin Geoffrey Arap Koske anyugi nyoru ngo Geoffrey Arap Koske anyugi nyoru chitage nyotan gebe kericho anyugi nyoru ken kirui gengalal ge the start gulo ta bu yame dai go shek tip tim jimita ne yame ge chatan dai kambili mbili ge nyoru bik taman garibu Geoffrey Arap Koske
1: pas kon ko misi nyarik kon ko misi wa na bora inda so bitanga la lenga le kiborandi kawa be tu kafsan nang na le garara mi ke na inat among ko ngingalan ga le ke ga gon ti barara nen ko ge uri so bitanga la lawi tani ba bai tu no ko ngut ko to ma ta sai re ko uni kala bi ko misi kala ko ngot misi among le ga bin realitet lo ko ne tkangara Galegi adre to melenge legi age amu al tete ni mitai. Ni bar na to legi gompit. Ni wajam bi mo amu ngalega al tete. Awde na ranan ngana lega ga magure ga gam zure ga tap ti avio so ge mo te avio so. Lan ma mo te ge linga tsu ge avio so. Mo te ge ge linga muren kane ta muren murmuren bo ya tap ko to. Ongo bisu ga mo ongo ne galeki u da ta jara ne. Pas kon galiat ni barande ko uni kon ngarar bisire dara brutoin do ngar ko le men bu ati le wune sabeta ak met le wune do to sarande ak ko manyor me to manyor me yeren muta to sa me ku ya ko mande ko ya kinte tu jo jam kon ngala le ko baran bruto ko ko si ja ko ya ka nyo busit to sa ba mre gari ko ne magal ke magal so ni lage mara sa ngale to mo ayo ni laga mu ga ko lesi am ko ga me yeji jo le am ko ndasi to me yeyi ko ke yeda bu to ko mo ne a ko gido so le ko ga ba isie bali an bi tara are di ko unbe ki o bai tara bu to na mo ja le jo ba ne bi te se ngot ko mi sa mu gi ko ne tara bu to ki o ne tara bu to so bi ko ndo ji meta Kenya a so bi ko ndende ki da mi meta Kenya ki ndele ga ko o se le bet na bi mo ko na bu to ne ki na mi meta Kenya ta bu ati ale ki ru si ma ni Amu gibi tete ni no mi sen mang na ruita gita gile banene la na mu ngamete tabra bruta u gi nang gi bile buta di teni no to tete ke tin so wala go gi dubande leo ko ama ja le ji ara bruta ngo mi ko bruto joba tu je ya e tete ama ja ni un bi kyo ga le ji o ye he ara ta na ma au ga nin we je mu ta u ga nin ka kuang bi kyo ke je tete ta bulu ga la ti mang na ngu de Cemaran golin, aku tahu cemaran golin. Kau kasih tanya ngajar, beri tak kau lagi cuma macam la. Kau kau kau lagi ke uci lagi bulu? Kau bila sih jadi mengajar kau pagi-pagi? Anga lagi, angko sok beri istirahat le, angko sok beri istirahat di sumber ni. Angi bulu, pagi-pagi kira lagi bulu, lagi bulu nus pagi-pagi. Kau ngetar kini 22. Kira lagi bulu sedap ikhya, lagi bulu ikhya bisik elang dua demi tukoi. Ambang nak orang ngetar kau lu naik jitu gigi sah jitu ambo bukan jin. Ya guru ne tu prit tadir gi gunya ra fu toin o ge ta o ge ge na ge le ga mi ta o ta je ko ga ma ja ma le yi go tu mara ni ji ko le mu ta ga gi ke gu in ba sin ga ya ya di ke gu di ke ba u je bu ni se go ku ti ba ni sa je ti ko to o to se ba de ha ha ta se ko ge u ti ge le gi bu kero ka nge ma ku na ga le ga ba ta lan sa ko mi te bi ga le ne de ge jo ba ma de a ra ba ba mu ga li a o ge le gi to arte ch Siapa yang jadi lagi yang sabi yang sabi? Ugi kau lagi tega siapa yang? Ia lima nilai buta menang mut. Tan lima nilai mut. Ia ni kaya koro. Kini sosial muka dia. Kalau kita sudah jauh sih siapa bukan mui? Mampu apa nak? Mui.
0: Okay.
1: Nodaan dan tak mui. Lebalit. Lebalit. Kau kau macam lagi jauh fikir kalau ini ni orif kai. Orif kai kau mentang kau kau sih yang itu tuh ni dah nol le. Orif sih kau biar tu kena lagi mui. Kau ni kita kan yang orang orang ini kisah ni, dia ni temulat. Kau juga kau sotik. Tapi orang kalau anda dan orang orang lain juga kau lencin. Kau cuma kau kisah ni sek. Nanti ek, engo. Tapi orang kau ni mesti lima bulan tiga ni ayuh. Ibu kau boleh aja kau tiga bulan tiga ni orang kau kengke. Tapi kau mesti lima tu kau kisah ni sek. Nanti ek. Iro, kau kau lencin tu lima kali. Okey, dia kau tu mian. Okey, dia macam tu orang tu lagi. Apa dia macam tu orang tu sosial. Kau kau mesti kerana.
0: Ngai weekend gara no ginye ba yotara be goskenga masatan bo na tan bo nandi county ngega sin 624 hashi nyorchini ge boroten moja kwa moja en be tunatan ne bo rani star 624 uidu ge no tan number nenye duga no tan number 2 agi nyorchige 5000 jaba weekend Saitoti duki na first Ken Kirui so kunyo kunyo rich go duki chita ga ne Ken Kirui Saitoti embelgo
1: Kongoi kongoi kongoi kongoi er grono en la fast noto ngoi go non asuko bit ke ger en te tu chen noto nopo ga le tita te embe tu tabra ine ko kongoi en ngolo ri kiwa ngolo so ago choto te ki go chini ge ngolo yo tap komo ngunet ko eche go gi bi ga ka ku noto ngi mo ga ra ki subi ngala le ngo ngala le president ni nyone ko koma koma ako it is yani ki ne mi mulendo ako kwa rakini mnyolu kena chitukul kena gile kando na tete kuma michina permanent ako kwa mwa president kule ayo pot lewini siene kwe ku ae baiji ae pick up Kenya ako kwae pick up Kenya kwae kugere tuku ketese tae el serikali noto no machike cherge ako ma amache kapesa kecham kwe ongi egu mpi ketindo mkule lwek chibo cha met ala chekicho mege Igere bunon kotta wege chek kogi miten amut ena function graduation nuko mite bel kutiti yai nuko kitindai kondu ikibu nuko maswe keterter kogi tindai mpunke nuko buno lipo sinyalu nuko nyako mwako leivichu pick up kalinchin eche kogi konu ke ke mwake le mwake metai the president tar gejir gele katar tami se kigwen kigigo chikatiba akuna tenu kwa ngala president kwa mwole kinge ngele nyone lewini fit nipo 2037 akwe hii lewini shon nyone ko to exercise their democratic right pick up Kenya magi lase misa ngele nchi lase mako ala ain moindianum ala wendianum kwa mwole kini kwa pick up Kenya oh yoni kitu nipoeng kwa kitu ndai kwa mpungi nipo kina kurepi gejei ala kiyentoni kiyarye JK nipo mwaka pesa kule kule bichu onge try onge tiko ndoi kwa kone ka pesa kwa mwungune kule ndema president ruta niki kwa ribi kapo limpo eldore kulewe na kulewe na kulewe ako kana ptake kando na te kule mgu non okwek onge rib kwa ndoi choto chikiki kwa inafak lakini nalala niki tindai nangu kutip suko mbongolo li mbwa kondoi kutip ya suko tutuwa chita nipare one term ala two term yani it is obvious kingengele there is a term nipiku ni tutuwa chito ka enda endo na tete aki kuna fasa kende mbule wenisye so kine mi kogi egergele kakite paishoni kekimache keywe aku kimache kekergele kwa supporte ni president kikere paishoni kechangi tese tai aku kukikere kapesa ake aku paka CS kipchumba murkomen nipo osom akwari kina macho asomeo pick up kwa lenji kogi tukone na fast kile kipo ando tiaga tungu niki kwa potesa kipandet ni masinto kipandet ako non kikeger kipandet enu yan kule kogi kun kamchinet ako tinto kile kipare mobile registration ni tete tae enku maswe tungu pikyo tiaga tungu niki kile kipet kipandet kinon ako pikyo kitinto abando kingi bogin onge toret kapesa kiwalkin ako ngebe amun kia toko kili it is a free service matakari kwa ngala kiko lipike lupa rapine so kima hivi kio kotin kipo ondok ako baishi ya kipa anda anotet ki exercise our democratic right anoton nipo kelewenishien
0: ato
1: Eric Rono ena vas noton neno achi kuma hivi tai saiti kongoi missing ena vas noko igonon
0: atatu sana ongoi saitoti ya masatan baba elgute garibu Ken Kirui
2: kongoi yine Eric ena vas noko igonon
0: karibu
2: mimi ni kogeru in social media tatia lechi gaye achi agat kina damu kai in tabu ina kati in surrounding yota yumi menye ii kutus kikiru kwa nye kion kogeru kapisa chino ku sirto kakile kini ku sirto mandi kalu kumagi bakon majari kutube yuko mandi tuesday ayo ono nune today kosa menye ko tab amena tep kapsa Eric kelechi gaye gaye Ache ki sabtu si taba na ki la otro ndu pa na ndu ngura na tai. Mami wiki mingi sat kiju. Mami rani set. Amu ngi ngi ngi ntaira ne miota ga akme ngati ne miota ki konya lenda ni to ma ki geri. Ngi som ge ko ki pi na damu. Ya ka ti tapu ngot che ka tol. Aku mi usi sindo. kebe ge ameri ge undo ki age tore tabu ni mi se manyaril gito ko sapi manyaril ginde ge rite ani sa me kibendi kibendi ani sa ni ni te ine ye ma ge rege ntabu je kimi me tiene sa no bire pre mugo go ini ko ya ni gi ni gi ri be ka ko no gito gu tionda to ye unge ge ri kyo ko ki binadamu ge le di ge mo mi gine special inji da ndo tugu ge akita na nyalili ndele ne bomungu tukule ko gi mobile ne yarge onge ni rege mi go kwe wonyo na ga itin arab ti ne eric ngolo na khas na ga mara poske jobri won was english ako jema ta timo ko ta ne ngolo ndo ni angi le yani ami ko ta ne ngolo ndo ni ta ga yali kimna ti ta ngolo ndo ko ne gai nyolo ge mwa en ka sarta ngiru kimwo ji ngo to maguye amesene yeye to ko bije jingdo ko to guye bije ngolanda ni boli ngolanda ni le ko ne gai ara tena ra ko sira ma igele si nai ga manu tet ndo ga tol ko ya gebet era ko si mene tinyi na bire ngu no ngaloli ko me mu ta ger mi singa le ngu tinyi gimna tene lo ni ga bet a ko sa na ga ga jam ko gine une lo ki ne skine ba mana Iko ginyurugi. Kutus kage boisi ngore na kararan. Ran ni kitni kondu chokilewen, Eric. Kunge tege mashirane. Chota kutore tiki tore ti presedene. Kuposan tit message. Kule jini kuk puit flani. Kutni kewe lin wik, mosindo seti meto. Mosindo oratin wik. Tini tenin lagu tomge sere kase. Yani wik, liya chuko yik messenger. Mekin presiden amu mukana presiden ko kodun tul ko le bimpu na tabune siran nge ngalal nge boni ni sigere mangat ke waktu si ora ko ge wo ke ora ke len si ali ara ni gitni sarga le tin gewu ako ti gitni tabule bastema to boy si boy si bi kandolus to bi men gasi amune sto mi tabuna sana tous mu jum men ko gile won kuma poson tin message presiden ali aso bu ne bi tabu ako ni nyosa rale ti ningi wu ki wo gel kinan ne ngora mu gite gite shone be moy fam amu ko ndu jola ke ko wenda ku moy be message ko ti president ngo ko lol ti president a te ka tingi gwen president ku ti gen ne sita na baste be ki ge mo be ka tele ki makat ko ngo ti tukul ko mi sete me amu mi nyal na te ka ndu de ni gile woni ki so mi president ya ku asiri ana ni ñoom ñewé ñi gëwé tabu ne bu ne ngu ko tu ne jox ta ca ngal ma o le bar wos ak li boni ak ngi gën ko jumal ak ñi tabu ma sene ta gi ti ñi tabu eric e nga le ka barat ñu wet no to no ko ma gat ku bi ki gi le wën ti ti ñi ko di ba national cas men ni mu jumbe ko bo santi ma se president ali ara ne sigi bu no red no ko gi mi se president ngi ko ñoo ka kanté ni ñoo gëru ñoo gëru ana ni ta la nga tar wos ka brisang ako gi sira o red almost 10 km
0: Itu kita akan
2: tabu. Kau nak macam mau neri? Masida, kau presiden. Sida, kau pi cik aku tuan. Kau cina fasa, nak bahkan dah nafas. Asal kau cuma saya presiden. Engkau nak kita ni bi?
0: Engkau.
2: Kita ni sekarang macam presiden geleji. Amu mai tu message. Kau gay presiden. Nih tarik dengan lekas kita macam bumbung gimana ni? Bukan kajangan misalkan ruas ini. Aku baru tu kuli.
0: Tarik
2: dengan laporan ini lagi. Akhirnya tabu cuma ni bi. Atau apa? Kimete gele president ngebe bartani go gili gay
0: ngi
2: habit ko yugo na tet ngondu ngi baro
0: ngi ngi ngi ken kriye nyatan notan tagay nyurun bi gala goy ko ma manden studio magi muche ge tinji tulen betu notan vorani hen gona lute kyo ge nore notan gararani lagini nge gasi ne ngone tom ngala le nga sartan go yenyu enyu ton yu bogo masanotan en bo conference nge gasi ne mucho gore tap kas gani go go igenyi age gasi ta ge nge no banaro ko maga ko magi tarbe tu ten be tu brani ne ta go chang bi kemi conference lan go de go shek mut kityo ke mucho gore tap kas gani tu king go churita sige samandain studio mucho gore tap kas gani
3: Matare mini tije goy sam ge garo
0: Bye bye mo jore da bgas kan gari boy
3: ke le gini ngul tanda na te tinda ngul ke mande ku tatu ngul be tu me ganya
0: yaman
3: na we tere ba na we tere ba kill down in 2024 years. Kevin gave it to Keto Guru, Kimajibun of Miranda and Amuki in the Jajot and the Manga. Okay, let's see when I'm a star in the Gogini as a gunny. Book part the Musuri, when you ride out the ride in Kabakatosia. Kita star and Yakun on it. Watu wangwa churta, kitune mye.
0: Ongo iga besa, kebo hati kwa churta. Kwa churta Joseph, mga ngalio.
4: Ame, jamge wiri, kange tiyani. Ongala lezenite, pale indo mo yeshi presite. Oye nchwa ongimuwa umo yeshi presite. Nko baate, nge pari ya mwabo yishoni na naga spina, ngo uchile kubate newe, elia we, o nampa mbolea, kicho, nito mniye vimpare, kutu mga akaso tena na winyo temi indi yeti. Lakini yang para apa orang sekarang orang cuma cuma gaya je, kebalik gaya cuma gaya tu orang cuma tu cuma mungkin punya mana ni, ayam orang sebiji kalau boleh ni, orang guna orang terapi, guna orang yang buat isi dalam dia agak asyik gitu le, orang ni juga yang cemerlang dulu, orang mana orang lembut tinggi yang mampu resuk, kuat tinggi juga mungkin esok, apa tu setuju yang mampu esok tu, kuat

0: Yeah, kigila chumba mos bara na tsamba matari bayani ni tsamba tena na tsamba ite dewa septi snap chuko serial ba studio agora na tsamba nyumbi men beta bayani sikabit kebe ba moja kwenye tini kuni agoyo limbo sanani kurangi tini klemo te digital man agoni tsamba agora na tsamba inegen sikabiti kasenge kiti ni tsamba amoni tsamba ninyo tugule kebre kemi tini tugul ako karabanga gege tugul ako lasima gebe kuna ni tsamba knowledge in me tuwa kiti ni wendi Facebook ya tsamba confirm location itaibi kwa yengeni ya nito na nganiwe kebe tena hata nipo simo ishe getu ya jini simo ite ya jini batarba conference kemi teni hata tugul en beta wain mara sound ya getu ema FM
1: ema FM malo
0: yei
1: wee rikilemo ya muna muna studio
0: bye bye yetu wei
1: hata ni ile jos patene liye bambani kilemo
0: he he
1: Tukui kaya ego mie kilemo kaya karane me tableta eno anten taan nebi chua yungo
0: Indo
1: Na na men Tabun tiki teno mi taa wan ni chunte ten te ka Dobri mu taa nama palle suusu ak tukul tukul la liye mie kilemo
0: Mhmm
1: Kete si eto ni to chos wa teno li raan taa ni gongo ni si tak e piye ni taa ya
0: Aya Gongoi gongoi gongoi gongoi gongoi gongoi gongoi gongoi missing gongoi missing eni atan gongoi missing gongoi missing yorwa eni atan joro nok tukul jenule lamba bimbinya tanan olon
1: bimbinya to le mo ura je to bimbinya
0: ili ano jorwa
1: ange ami go mi ai ba ba gore te ne ma go an go ta bitu je sia ka ju la do den digiro
0: go tu li ana ju ni me
1: tu ya ba ba go tu li ana me la ni me ba re ke na ne jor ba ra ta
0: he he
1: are go ye le magre dita sa re magre dita sa ba je bi o ko
0: Cabeza.
1: Ni kunya ni wei.
0: Hey.
1: Jamona onda na ni bichu ena dawu ni ura ma gi mwe gele me ya ga nyo ti sana nga bro ngora kuten ngora bi bi na. Ani teni zen teni mo so ni bichu ko ga le ni tu lo yo ga ga ga ni teni ne ne ma so.
0: Ehe.
1: Ni ku ma mi ngala ba go ron.
0: Kongoi kongoi misin kongoi. Kongoi misin kongoi misin kitana tane ba limba bimbinet. What?

0: Shangirai kidogo dakika moja Matitwa kabisa. Shangirai
1: mwen go kasi.
0: Na swa ger conference. Papa studio. Chamege.
2: Ale kwa katom go afya jimire to botila.
0: Mai gi goite no go jebi mina nata.
2: Kam gi goite wa go ngena.
0: Go ru.
2: Na tenda ni vitu na nambe. Na name ne mi ayeni. Apitiri saro tuet ang negile vilip kabara ati abiyose ni ulitia ako anu chao magri tu lugu la mo gas kete siye nyo na kune gile wese li tuet apka ma ngungoy misin
0: kongoy
2: ngungoy misin butila
0: asante sana Mr. Shangirai ketuay
3: pati abile taki amano amune
0: ki bye bye
3: to buwata anga negu in women rep nebo 47 gaon DC irib ke ay me goite project nebo ngogeni go go chebile tamu kwari sa choini ko go project nebo ngogeni especially go proof ki enye jana go broilers ko chie mo mi cho tinye go lokina to lo berberu gai gai na inde goite project nebo ngogeni goite ki enye jindikina namu niga tar boje je zire re ta no yu ba ke ti ni ro verde
0: kele jiamo
3: e jiamo tu ko li bare ger bara e la ba tin do nye le go ta ba ka do ko go ga gra che bare grasse
0: inga inga ni
3: muru wa ge zi lo ke ge je grasse ko ra
0: inga gi na ya nye o ni ge tuai
3: e
0: ale machine te gon di si nyo na ma ni ku ke ba ge nye ji gi ge mu
3: Hapo umeniweza sasa mambo mzuri.
0: Si naji daga swegu.
3: Imani no ndenda ni vichwe. Na taune ngoru jona gine ni re ubi go tike twa ndoro kiate akpo murita nyuna gine jeep green ne gisendiri seitwane. Akpo ndanyu na gine mama Lewis ko tu ye to sana ulamba maganyu. Onyu mashabi go Ronaldo maganyu ko churta gine ena wawa. Miten negile pitri staru tweetin yon miten negile chospat pamba negi ak nixon beten dega tirono sikia ilo gole higo betian no kia abare sosio ni mama lewis ni gochinda we mwa jiche lilo ogi ogi rwa no gatua
0: aeeeee pasta emmanuel
4: jamge badiem
0: yes badiem
4: Yes, badiem. Ingi walge ile maben jira ara ile ile mo kabisa ara ngogas ki gole ge.
0: Abare ingele le. Are ingele bor nyongara.
4: Ah, bor ma. Ogi nye mato timwa. Mwa jina nyine go nyi ka go gas ni titina ile agure badiem. Otu ja badiem binyu.
0: Ehe.
4: Gilemo.
1: Yei.
4: Eje matisi zige kwanda me lo chino ginyo akpadie badie binon.
1: Enga na chepta nyon.
4: Eko mboi kapisa. Ogo inge le tupja batie binyun kapisa nne kapisa nne. Tupja nne kupandan nipogba. Ega nge tini.
0: Yei.
4: We onda no no ti ja o ko ti gi na ja gi ne ko si ga bi gi bu pa ti e bi no no ko mi ko ra man de yo ko ti ti ko mi ju ma mos ko ti je e ma tu gu ni man
0: so ba ti e mu ngu go wa gwan
4: ga ri e ngu no bo tu gu li na ga nge ka ri ko ga ga tang no ba re ku me i ki tu ni ta mu i vi aga da lo gu to zin da mu ni buje moti nyangal ngo beru ro kyo ba no de te ban inda ni bichu gido na na me no gotin gilva tin buño ta pya yi tu ta pun dise guto nak tan ni lul megenyu akwe si lien aram na ro so ta ki ki valda ye ki bete valda agi go tore ji na ngi bu agi leni tu gulinye ogo fiki leni tu gul ko ma e ma no to ne gi ma ju ko ngai ba tiamba tie bi ko pam bi tu gul le
1: ngai ngai missing ko missing ona le mi ke ga ma go na ta ma ke le shopping ne mi bo tie blete so ko murwa ko ne bo 30,000 elbu so samje ke ngalolin
0: mhm ko ga ma bi ke ta 20 lakini ke ngalole gudu go bi 14
1: yani to mo nyi bi 20 je ta ya go pi ke ga mo che gi ma
0: ni to mo go nyi bi ke ta 20 o ga gele gi to gi bi de no en ga isip ke ka ma ne jang to bi 14 ko sip sheria
1: kas kom nyo
0: *441# labatu ge na batu na ba shopping pidenga nyila yenge ga isipke agi work 30,000 je ba shopping
1: ichile ne
0: *441# tuge na batu kwa kama ibike ta 20 chebendi ya shopping je ba 30,000 so nguni go kaga babi gitok 14 tage ma chebik 6 kotingela i muje ibidenga nyila yenge ga isipke ila batu ge na batu weni nguni agi choki choki *441# tuge na batu agi bidenga
1: nyila amuna mage benyu
0: mhm
1: Amai gas komye ngote amungu machake tarchi mbiju tanga besa nguni Amai na msi mwengu wake chile staff of what one ash Ibe nuko shopping ni wafu 30,000 Awa umake ni kipi enditu wane kwa usipke oeng Ige tiri ya gigeti
0: Yes
1: Star
0: 441 hash to get number 2
1: Duga number 2 neke ngololi
0: Number shopping kima ibi nguni 6 chebide ni kwenye loe Akwe chiga chita wak 30,000
1: Kas komye
0: Star 441 hash to get number 2 ngorobi ke 6 kima e big log to genio big
1: log ah 441 hash
0: big log che ni te 20 sigit yok te wagai to get number 2
1: akwa mai go chap chap ama ina msimo ngongo mnye
0: mhm
1: namsimo itagi chill direct eni to star
0: 441 hash to get number 2 number shopping
1: go tuma che ama bibi kemi te show sokoni ibideni ya gigeti
0: nena jida number 614
1: no leto 614 hey kure nora
0: to mangu na big mutwai
1: Akwa giri chibi uso kesi bi ngatuti. Mwana legali ambo ishik. Star 441 ish agi laba duga number 2.
0: Duga no number 2.
1: Yana mwagili ni yonge biden ike tisai noton.
0: Immediately.
1: Matigany.
0: Matigany mini tishika laga mwanje mita. Ina ili goga ibu test yenyo.
1: Star 441 ish agi we duga number ngapi.
0: To get number 2. Take mache big 5. Take my big 5. Mi jidane nyo nyo kwa bide nga nyela genge sugo buru 10 minutes kwa getigora kwa magi ite na ongo
1: rita inyo nyo sabarita yenge ichoke sai noton
0: yes inyo nyo kitu kwa gigeti inyo nyo ibide neta o gigeti immediately jema begu wot 1 minute agi wak 30,000 cheboye ne shopping take my big 5 ngoro fi 5 che isi bisheria na masharsi
1: star 441 hash
0: to get number 5
1: do get number 5 noton yenge ngololin Duge number 5 nige ngolole ni chile star 441 hash Ogi nyon duge number 5
0: Nena jita daba 253 So gima ibi gangwan Pi gangwan asinye chugi mwa yoko mebo ati lewendi ya bravini kia tuten 30,000
1: Amo yi gasne toko mye
0: 30,000 Cheba shopping Agi na ile weekend nguni Mi game in noonia Imi tenu lombaga Ima che ibanga nge 30,000 kubo ngonu ntuku kia changa Mungi ya gunda direct kwa basimo ingunga So gima tage maibiga ngwani nguni che ibideni che kwa isipke kwa nyiloyeng Bide kwa nyiloyeng kwa isipke Mati ibideni one ibideni nguni ya gibura nata 3 minutes ibideni nga Ina ile kikere difference ni bosai So bide kwa isipke kwa yeng Star 441 hash to get number 2
1: Aina ora Karen
0: Mhm
1: Aina ora Nelly
0: So lenda bigo yengu
1: Yani au mana wale gali anje bi sok sok kutus ko bona boy shing
0: Waisi kumangu na nyole kabani, ngwai slow slow anane.
1: Maana ingu mwagu yana, kibide ni marambili, ya mwaga spoishik.
0: Takole
1: nani. Kwa kere kwa mbete njibyo so waga sine ka nore niko kuku ya gine ya kimwa.
0: *441# hash to get a number 2. Takole da, kima ibi goye ngitio kibide ni kwenye layo. Pi goye ngitio kibide ni kusipike kwenye layo ngakwa chita 30,000. *441# hash to get number 2. Number shopping. Pangala tuga number share. Nina jita number 020 ak 416. Kanyi big 20. So after waga kwenye big 20, amani kasa ingo mje gine wange ten tuga number shopping.
1: Kasi kumye.
0: Tuga number shopping. Kora bi niki wange ten tuga number shopping. Koko tingeni legenyo tuga number shopping. Ako kwa mete iku successful. Kwa inge rabi niki wami yota jika wako ngete. Age legipche chimbi keite bokol.
1: Amai kasi kumye.
0: Awe legipche chinda. Kuchitul go wendi ak 10,000.
1: Kwa kipche chiku wa chitu ulaga. Tama ima mwain kumye leota nipote bilet.
0: 10,000 go iti big nguni ata. Big 150.
1: Big 150.
0: Mwami tena ima go big 30.
1: Yani no ni kukwa wakiko 10,000. Akwa mocha wa mwon. Ngotoka hai nyoso kwe ni uta na mena mgi.
0: Mm-hmm.
1: Nyoni nguni akipige mara moja kiko 10,000
0: richu. Ise kukwa nyila genge wagi wak 10,000. Mago 30 kakibos kwe 10 nga mugima yiko nyotige bi
1: kita. Agi na iletroni tangeta u direct nguni. N1129.
0: Kine nyo aluki chikorako yi chepchepi itu nga mwoni. Ngubare kwenye bi 150 gege de kora.
1: *441# agi labato duge number 1.
0: Duge number 2, duge number 2, number shopping, duge number 2, number shopping.
1: Amai kwa namjita, eni ukukwa kebchei rabini chuk, 10,000 kwa itibiku 150.
0: Kakinga tasi ya rabini kiwa mi duge tap shopping, kele mawage machukwa chita wak dati.
1: Kipche chibiko changa.
0: Kele mibi kia kabasoko, ogomo anyurgi.
1: Inye nege chenge, ako tindaka tuwa minyone soko inye sabarita enge.
0: Kutoka tuwa miwendi soko, iwe kwa sabarita enge. Kutoka ikai wendi soko, il sekta kwa rako nyila genge. Kima ikitio bi 150.
1: Ama ikas kumye, ngobi ke kuche tae kwa baga 10,000 eni.
0: Ngorobi ke tae, lema ngere bi ke tae.
1: Mami chine misoko.
0: Mami chine misoko kwa tagenge.
1: Ako eni kuche vile tama waka sita, en 10,000 eni kema isi mga tuti.
0: Mm-hmm.
1: Ichi ile kitio ne?
0: *441# hash to get number 2.
1: Ichi ile *441# agiwe duke number 2. Yango kwa 10,000 kuhuni kuro isi amsa, muni pideni sabari tagenge.
0: Mm-hmm. Gere chicho mba, chita na tago na ba 741.
1: Chicho letu 741, kikure mbu chicho ni saya.
0: Mm-hmm.
1: Hee, kuka hai tieme manwei. Kuka tieme Uganda.
0: Kukanyo Uganda, lakini kine kwa mwaisibi, kuka bide ni yaku toko kage. Mm-hmm. So kwa lakini kwa nyo chige 10,000. Eni nguni, kima ikitwe bi 150 chaitu tugana mba shopping. Igilga isibi ichakte, bide ngonji lakenga kwenye loe ngogi wetapan.
1: Agi istege raba hili hatan. Gengi la jagua tele mushek tama.
0: Gonyi la genge, gonyi la yeng 10,000.
1: *441# agi we duge number?
0: Tuge number 2.

0: Nathan go back to the basuri sign out and there was some much basuri the basuri and the jimito given the Nathan running out and boy to not any boy more SR in B2 top line.
1: Yes.
0: Ako magitiangal. Give me boy, give boy ka besa.
1: Ingani le. Ma uwango tu liya resa bunguni kulikim.
0: Kelo go tu liya resa?
1: E go tu liya ngapsa.
0: Ehe.
1: Ne go se siasa mingi. Mingi sana sana imbo met.
0: Kosis.
1: Kosis ge ji.
0: Ngala na go pasi asa je bomma.
1: Mena
0: ile si ke bore.
1: Mena ile ma ngo ga bana. Mena ile ngo ni ma seneta.
0: Mena ile ma ngo ne.
1: Mena o tembo met is tani le ngo ni ma yembi.
0: Ya ti bage dot ke le go ne so be.
1: Ma ye ti le ngo le so be. Ale ngo le ala.
0: Ma tinye bi kwe ni ge ga ga si se me.
1: Ala go cha nga ma.
0: Ma mi kwe ni.
1: Kale mi ndabe bola yi.
0: Hey.
1: Ki science kone. And I'm on Google.
0: Yeah, Google like the Yagabza.
1: Yes.
0: Yagabza.
1: Kogile giti na mo giti mi na mi mozo se kana gine.
0: Eh, give mozo si.
1: Give mozo si. Se ginga ta mozo si jwa ki jegi.
0: Me DRC ngone.
1: Ko DRC?
0: Mm.
1: Aro ku anda mo tu DRC.
0: Eitu.
1: Tam go wege nga Uganda.
0: So bi ke giri che risk abza che giri benga go bi jwa try laisha.
1: Ago o screen ni anye no limba bode
0: go mi jine o moyo le mi je bo lina mere ga je bo da go lade de air base de nyane like keep ya gale ni je bo de lori je ke bun che tele li anu esa da o je
1: ya gmas ke le gi ndo in de keep ya
0: ehe kon kon na go balo mot
1: ago gi tangi te chumbe gi ni
0: ehe
1: ko mo tu ku a keri ve ni unter che be ndi akta direct ndi gi tamat ko tinji chu ni unda
0: lande le direct in air base
1: koni ma fanye kasi ma tot ko ibuji
0: going ile bike mia base ya toko wazungu akije wana chesh ba US
1: ara go wana daftari ngene je gile ba geje nga kasi ya mukono
0: atigele ngene ile ba ba mukono edi
1: bale nangi torta yo tukuchu
0: akot ke bai biju
1: eh gele kuti ya sore da siye geje nga zumani nal da tuku ya singo ga yo akile ha igwe igwe
0: lagene ngati mi gine bai bai jingo daktari ile jaro bine uza
1: lagene gile eh kogile the good thing about kininini elogo stoi
0: ehe
1: ile uchumbe ni atskia
0: ehe
1: to ma on farm
0: ehe
1: kwene ngonyogo chite ko nogo te bi chuton camp ne nywa
0: ehe
1: kuti kwecha ge check for free
0: ne nyon
1: eh
0: amu gara ndama mi bi chuton gara ge magini ge bi chu
1: ingeni le in case god forbid ndabi tuges a case neba ebola
0: ke magini gano
1: kotora bagaya njugio bare covid covid kina mano tane la ni mungus masagi tie ina dio
0: ele gito rete
1: ai go sombu kale mungu mawendi bagnguni ama dar missione kike muya bwana ya awendi ton
0: end good
1: kibe ndi ele jago bae je kenyise kata awe mapema
0: iwe betu zela kubata
1: ah kya tenya nye chinjale ago atesi ndi mogo atesi garlic kitungu saumu
0: agigat
1: ago ande gum nyata baringo awale gipta yat ke gesa gitiye gesa
0: yeri late awale ga pawale mugo na toret ke salia
1: eh kina ngata sibu ya ngusta ye kinye nechi mo akti me bagina ma mara mbili
0: ago gije ki daga
1: gije nga ngapsela ngale mo bituba ago tindo ya kona eh abidundan
0: ai na lego jo tara bai ji dare itwe kwe gitye twe kwe ja ji dare mite lai dai mite ke tara ba corporate mizi mo jege ni oto ni ka itwe kwe jo
1: yes kama sana tara ba conference na ai na yat conference eh ulandu kuli kusigongo li basoko
0: wi soko yana ni ngoni amuka ke 10000 billion sabarita genge
1: agi ger time ile 1139 nguni wa gile ko gile gima pi 150 lakini gengalo ale nguni go bi ke ga go nyoti ga go 62 Ogumai big 150.
0: Kichege big 150 aga ba big 62 already.
1: Mhm.
0: Ingoti macha igwa genge mbicho na msime mwage chilne.
1: Star 441 hash labatu ge number 2 meet 10000. 10000 emi tuge number 2 ga ngara bini kiwa mina batuge le kipche ote chita no ka tom go nyor go to ka ga nyori wetaban. Oji jamba 785 ka nyoru toka hapo. Kimai chita ne ka akwa soko lakini tomo go nyorgi.
0: Ingot ko tomi namgie soko embe tagline go nyene ge chenge. Uya gichele
1: star 441 hash to get number 2 to gano number 2 go meet 10000 go gile go bangane nge chine go tom go nyor pesa ala go to mi go successful engita ga tugule nsoko chitare ge nyone rane ta ina ile go nyin 10000 to get number 2 star 441 hash
0: star
1: 441 hash to get number 2 number shopping la batu ga number shopping go nyila ge ngunyo igere time si 1140 I think you get
0: 1145. Ama ichoke kabisa. Ikunjita genge chichoke toa isoko.
1: Kigere tuga non 1145. Nino chita na ba 821. Kwa wago bide ngonye lage. Gba nguni. Kwa ngeten nguni 1141. Kema ikitokbike bide ngonye lage nge. Agi walk 10,000.
0: Kas komye.
1: Isekten nguni tuga number 2. Agi bide ngonye lage nge. Agi walk 10,000.
0: Amunga ngmangele 10,000 ichukuba bi 150.
1: Mm-hmm.
0: Ago chita na ipune speed na mibaragi ichoke Newton. Amago ita siri poti yabile.
1: Yes.
0: Amungi pide ni sabari tenge. Amago ni siri. Ipide ni marambili imita embi.
1: Mm-hmm.
0: Star 441 hasheni yoto ngebendi.
1: Tiami ndo embi.
0: Amago tenge ka speaker yksumo kwa maginyoro tienda na liba studio. Ola ujute bigsoko eni onetana. Ola ngebendi bigsoko.
2: All participants are muted.
1: Mm-hmm.
0: Elare.
3: Wekile amu nemye.
0: Nemye.
3: Yena kata siya tamanyo.
0: Pai pai kabesa.
3: What? Eh, amuna klemo aku tiapne.
1: Ki bye bye.
3: Yes, sir. Si tap kerja kita kode kau bawa mesti isto bye. Nana, anda dah ni bicu he?
1: Mhm.
3: Nana, nana mesti cuci nama ni un ek kodi kau. Oh, mungkin je ek kodi kau. Ramai kita mula tak. Oh, we range ambori. Oh, we esoknya esi word. Bunyi long kita. Baris tu kita apa kama tuh? Tukul tukul dah ni bawa anda ni klemen.
1: Kongoi.
3: Kongo bibi.
1: Asante MC Ezekiel.
4: Yebile, yemuna ba yebile.
1: Ki bye bye.
4: Kongo ga tuwa ngoko na na lemo.
1: Mati jangal.
4: Sasa. Bye ba kabisa. Ba otaka ba ti ko bi ga pim buti ni go biti ni ba ye lo go en linga be sa otaka ba ti ko lo so ga ti ga be mo ta ga be sa aga nde bi chumu ndani.
1: Mhm.
4: Ana me besa na no le ga na mo jor we na maginye go no ne ama uti na ndai ti ne ngi bla bo to. Aku es li to ta ka ma so ni ne lang sa re ji na ge bu ot par bare to tera bre re no linak ti to lo joro no ga pem si e se ke ji wa so ngoi.
0: Kongoi kongoi. E go ga ku ma go na bo jebele ke ga ge tor ji bi chwa ge ger so koni. Yani yangu kwa tu soko ni otani bai bai jamani kire ni otani lega kwa ngani ni otani bote bilet amuna kire ni otani kwa kwa hisi gasit kabisa
1: mhm eno liep soko amage rujumbe nanga ito liep soko sai
0: haha
1: ujumbe nanga ito liep soko sai tuga na number 4 number 5
0: kile namba ngapi
1: number 4 E number 4 no ani gere 20,000. So me 20,000 icho ngegere. E tuga number fees igere 20,000.
0: Zilingi shika tachon?
1: 20,000.
0: Mm-hmm.
1: Condition 9 about 20,000, eh? Ko unu goba shopping.
0: Kasko mye.
1: Una ni goba shopping. Nga amun na ilosi nye ingile ininyoru masenelele congratulations. Ki ogu director kuna maswali. Lakini tofauti yenu no ni code pigo tutigin star 441 hash to get number 4 number fees tofauti ne bay no ne ko gi mache bi keta
0: kele gi mache ne
1: bi keta dati ko ma nyoru 20,000 nyoru 25 ko gi te 5,000 barak ne ba weekend nyoru 25,000 pick 30 bi keta 30 Choke bide ngora konyi oyenge choke sipke. Ngomi tunaira eni noni. Isibune, michitano ka bide ninguni. Ta kubur 5 minutes kogeti, kubur 5 minutes kogeti. Ina ilege westenga eni yo. Kima ibi cheta 30, 25,000.
0: Amai gaskomye, pi cheta 30 koron?
1: 25,000.
0: Kiko inji tukul 25,000.
1: Yes.
0: Amai ikuneta embe chuta, ni chile ne?
1: Star 441 hash tuge number 4 pick ya tatha timu kwa
0: wapu. Ako tuge number 4 kuna waka kisiri gele fees.
1: Kwa gile kibide ni choko sipke.
0: Hehe.
1: Ispide ni maki immediately geti. Inyo tuge 25,000. 25,000 choka kisiri gele fees. Ina yugo 25,000 jetu simo ingu ngaraka. Mami tenji tili le limba tu gaya number 4 mami tenji to magoiti mami chile ka manager ko mami chile ka go sip sheria go bide ngonyi loye
0: tago tuli yani re yugo ibide mara yani ako yonge bide ni geti sign auto
1: yes igeti ni immediately si qualify ni geti ni araka
0: ama imoye go guya nata bo tablet
1: star 441 hash to get number 4 ibide ni ngonyi loye ngi go sip ke
0: ngo chi tere go neta ni ge tarche
1: pasinga I choke ngamu mi chita ne barsinga gine ngo mostage so igun sharp sharp star 441 hash to get number 4 ogile to get number 4 kotogebe to get number 1 agi successful kebe to get number 2 agi successful magumachine to get number 4 pike gumane to get number 4 koje tom gonyorgi
0: ama ina magi chinle
1: star 441 hash to get number 4 kotoga nyorugi esoko erai ni stege uitabanda fadale star 441 hash to get number 4 paga nguni kota gotele soko alengo chilge imbara go getini so nange gai ulangi nyoru ngale ya studio star 441 hash to get number 4
5: kitanganye ngung ne ichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibebenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda ne ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV ananko kameme TV kochute TV ne ngung engsai noton Agitau ibebenje enjoy top class TV viewing today.
6: Agotimache inachechang EFT MFM kila Jumatatu ago igomutkasi.
7: Testai FGT MOFM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul je ichame i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yuta ginegei ole nyorchini keteshet app MOFM. FGT MOFM nguno eng ole imitei ag eng kasarta aga tugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul je ichame eng kasar aga tugul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store ananko App Store. MediaMax Waves app ole nyorchini emo FM.
8: MediaMax Waves, more sauti, more you.
9: Emo FM, song of the hour.

0: kwamis lagok pana. Lakini wala ngobara kwa nora kwa tuni kazi na onitinye.
1: Aja, magara ya mwane.
0: Hey, himba ile de. Mema mujita.
1: Mema nguye, sindaka ui kazi. Asi lady, kale wegu nduga. Ule maa wegu ongo, lele maa wegu kwa sore. Kwa kai. Ya onga ya yo, siti mamine ile niyo. Batia misi yao kwa narobi tuku.
0: Korom kazi.
1: Gere ndo asaita ga yoni onse ndo karara ma
0: eh
1: ngidome ni ko jang da bu sita sita la ngi tunga ge sa ta ko balo ko
0: eh ino ya ni ba ko mana
1: na ko mi bole to to la ta gi ge ngetia
0: eh ko de mi ta dari ra ta to ge ga se ko ge tere le ga amo u ge le agara le ai na Joyce ko sa bida
2: ya mo na ba je ni na ta cha na
1: ki bye bye
2: yang ni dari kita, kami duga kita mau cari, pas jamah kami sama na. Kalau kita macam jamah sah ni, boleh beli kat jamah. Kau angin awal jauh sah, mereka mami orang kau baca jamah jamah.
0: Mau ini nato no.
2: Kami kau tinggal di sini juga ni dah buat jamah. Kau kini tiba tiba kita tu sah sah tu mikir wajib dek. Kau kira lembang kau dah kau bangkan na. Kita macam jamah sah masih dek dia dek mami dek ni orang dek mahu boleh. Kimarin gengele hi to you.
1: Namba judi.
2: Kimarin gengele hi gune sabe. Tama Jason. Denne wa kebile dak chama na na wanda tena na so ga speak. Mara ki gesere ki gesere an na gesere sa tuwe wa kebile dak chama ngwe.
0: Kongoi kongoi kongoi missing any ato Joshua Goyech.
3: Nemye agilma.
0: Nemye.
3: Iko tua jo isi non kia chamu iko tua ko le e no la ni ye kunyo na kwa ndoi te tangi jo la acha be kia ni kwa rone
0: he
3: iko tua kongo ni sing kwa sila
1: yo
3: kwa kini aga mo si le tangu kwa nje bege kwa isi
1: mai si ge le kwa magi boji
3: ah magi tua u ge te je kon we gilima acha me ya no mi ya no we kwa nde jo rone kwa bache la racha brandiu
1: yes, kusinga ko liba soko. Magma gegerta chi soko.
0: Amaigas komye.
1: *441# to get number 5. Kage nyor bichugan 20. So rabini ki wangeteni ko 8000 ko ichi tugul le ne gago ngeta.
0: Amaigas komye. Bi ke mitendre geto range tugul 8000.
1: 8000 ko ichi bi ngudi bi 130 nga monga ko stage 20.
0: Ichi ile ne?
1: *441# to get number 5. O offer ne mi nguni ne chok toka pisa. Koi bi dengwa nye la genge kutinge ni lega inyone soko.
0: Koi ichi ile getion?
1: *441# bi dengwa nye la genge kutinge lega inyone soko. Kutuka to minyone kora ibi dengwa nye la genge. Take mache biga take. Take mache big 95.
0: Ichi ile ne?
1: Big 95 chitulgwe ndi yake 8000.
0: Akuma ikas komye bichu 95.
1: *441# to get number 5. Pig 95, 8000.
0: Yonge gasi legi chenge bigata.
1: Pig 95, imagine.
0: *441#
1: to get number 5. Tuga no number 5. Koba angana tajabu. Koti imache 8000. Koto imi to get number 5. Tomo ngolo lokchi. Toi chile kituk *441# agitoki get to get number 5. Number simu it. Tendo 8000. Kuiti bing 95. Kwa sisige ulimba soko. Yang kwa sisige kuhuni kutoka reactor tuge number 5 bagi namjige 8000 jagu.
0: Ama inasko mye.
1: Kwa gile kima kituwe bigi nguni 95 chebe ndi tuge number 5. Ping 95 chebe ndi tuge number 5 choko bide nga njila genge. Ofa ne mino. Ibide nga njila genge eni nguni. Kima isige kari tugano.
0: Ama ilabatu yuta nguni. Amubi kekiche. Hey, what you have been at? PK with those anyway, check it out. *441#, okay, you don't get number 5.
1: To get number 5.
0: In your name, to get number
1: 5.

0: Ngalo nye kiko mangere tuwa. Baraka kipo pindangu. Pana sumbuwa sisi we nani. Tiyo na atari kako hite che. Daiko shikata. Kipsambilwa mwenyewe. Ewa kiyo aktopo yangole. Magi pire kiyakin. Kiyo uke pire kiyakin. Kaya kuwambo ya nane kiti kule hii. Ni naibri po tisye ju. Yeru mwote kiyakin dite. Asante sana tiyo Nata ni kako hiti che daigo shiksa sa maktisab Chukwa kako sirre en sa moja Gita se tae wa muna tae Nata ni po kasarage Ake kusini gongti mi nata ni po Arsenal Ag PSG Ake re goli ta genge daigo shiksa sa mangmut First half Bari chinge Arsenal kabisa Ako giri gole ka defenden Ako nyor kawabili shet Olandu kul gita se tae Chutun ke tiyaret na tarba si mait conference. Kochi nese teno limpo donyo baratit. Amure big 231. Kukale njin ko tome chutu tuge number 2 ko nyegen. Mure big 231. Jitan ka letu nene nyon. Koka nam bonus nabo elibu sheng mut. Yani kachi li lakine ganyor bonus. Chicho leti namba yin 127. Mabai po ayena tiyana non. Stress cho anitinye. Deni cho anitinye. Tugul igeshe siling sosam. No anitinye nsi mo ingung. Ichile ke tiyo star 624 hash. To get number 2 nanga isirge le madaraka vocha kotke tarfoti jono kale ngini giri igil jige ko tinyoru koma kyal dai kini giri igil jige ko tinyoru maginga no alinga besa no ngo mi magi tuwe pago kinjo ngo bite no lomba ga ko tartet ko mi apa na angalia pire sabu ala kale nje mungare inde tile ko tom ko jamda logo lagene ni nye ko mengeni magile ine Kai white ke olimbo star 624 hash so amacho longite star ki goti ke age namesi mo ishe age bye bye injini ureriye I bye bye inji 40000 je guga tane I bye bye inji bonus not in about elevation mo je jambo 105 mo isho nam 40000 je guga I tai ne 40 je moge I tai ne philip ere je jambo 245 kana magine ne nyongo le rap 40000 je jega the end to get number 2 je jambo 238 Tinye jito 5,000 bonus. Teweke donyo. Kwa nipo ngotu kuchu. Kwa nginde yoni. Kumakache choki nye. Kono ngeri ya bari yeptu. Lini yato star 624 hash. Paratit non. Ngo kya nani baka yako siyep. Sito ko tukwa mlogo maa ya teni yon. Iya leno ko jumbege no lo. Lakini siling sosam no ni tinye nsi mwit. Ama che iba isi enato ni. E ta leni yon kityo. Bonus nipo ilipu shek muta. Na ina mvocha ne no mbo 40,000. Kwa ni bere 40 jo ngubo ngo. 40 no ngubo ngo. Haris ni ngunget. Star 624 hash. So. Ayo anto kwa lishe biga go. Agere bie ndigo mnye. Kuma kitinye. Me mati wendo nyo age. Iye me nene number 2 non. Kale nji tiye me netai go. Kwa ngele li getye. Ye ngele li na ile. Imi listi nipo bonus. Nipo ilibu shengmu. Mami ya nasa arayinyo. Ni wai tege bak. Abache niruwe rayini. Konyo oneru wanda kumye. Ngele mi jitane tom gurus. Wiki siya kaeng. Kere ere metit kule matke ting lakwet kapisa wiki ni kakipe. Sabar chike acheng awe kibarwa. Nibere ewe kibarwa ku matinye chiki. Pare chiki tukul ninge kira rawa no. Komi tuku kisi chema kanya rawa no. Nye kile ini nye kape kuunga. Ile ini wakanya rawa no. Ana jonis ko tuku kye kima chenguni. So mama chiki koite. Ama chiki tar tuku jon. Nitukul jon kutu mi kiswek. Mi mbolea. Mi ne. Kibarwa kidogo jon. Mbare de ma chiki tiam. Ama chiki geri le. Kechut kitio star 624 hash. To get ko number 2. Nanga isirge le madaraka vocha. Ingi yame ni otono. Mati nakte ni otono. Angi na mune. Yonga atakini yone. Ama chiki tabo atake buat kumye. So. Ma atakini ule mami ki. Ama chiki na yoto. Yana ni nyagi tiam. Ma atakini ule mine. Ule mami barati. Yanga lenji njut ndonyo fulani ijut yoto amache kwa nyebi mia tatu eni yone kot kot yai 301 ke testa eni yoto yanto kwa bendi tukugi ke magene enye ginakten star 624 hash to get number 2 MIFM
1: hello radio
0: tena ndani
1: ili wamiyo
0: ami kumye kabisa ilia
1: Gumbe malika mswala ile tundalo.
0: Gelo tulo nagi.
1: Tabisa bwana. Na ile tu bali siki so inge marabisa utolio.
0: Ehe.
1: Kati ure gele si bwana. Kare ko turu tu gengao.
0: Ritke a tururu jamba idwa ingo pe.
1: Bale ga mera jamane ke te si de ure ko putu si kai ni ko.
0: A tururu go pe.
1: Yoje kapisa. Gani marnuana la sauto faya.
0: Aya gongoi.
1: Ama mwanga area video chama.
0: Leta yeye.
2: Wes langa.
0: Eh.
2: Nemye.
0: Nemye.
2: Bye bye.
0: Ah bye bye kabisa.
2: Yuro na ne panel mwenye.
0: Yes Ben, hi bye bye.
2: Ah bye bye, sasa ni kitu kwa zanya na ndio.
0: Mama sasa kimnye bwana.
2: Ndio alikuwa kwa zanya ngwerio, ndio alikuwa kwa ya tu kwa moto.
0: Ile ndo jaba ile ndo ribke.
2: Yeri
0: tena hata hivi ngono better venye kwani. Asante.
2: Dwe tap gama son. Eta bandaria mbona jama?
0: Mwa tinye ngali kabisa ilio.
2: Kabla ndwe kange kitoki. Kama ni baraka ro tengo ronio.
0: Okay. Imi naro kana imi za jangwan.
2: Ami ari ablo abo twane.
0: Ehe.
2: Woni buka ni baraka bwana ile kama ngu ni amabrange tito.
0: Kaitit kabile.
2: Kaitit keba gewe kwe igere kwe ni kiwa ki kuma ngitura.
0: Gele toro koke nu.
2: Ye kudawe si waro keche ngata na kone kujib langa.
0: Hey.
2: Kwa tuwa mashabi tu kula gile to itapkama so nangi vlogu to kumindani eh.
0: Gongo ya sante sana. Ema FM alo.
1: Alo.
0: Alo tena.
1: Ye katange pecha na nagrara amgetu.
0: Gana mga dutiet kawa dutiet.
1: Ile kwa mangu wa natuwa ituo.
0: Ehe.
1: Baru aku tu mesti
0: apa? Bagai tu ya kuat.
1: Kain lagi, kain negara Indonesia tu.
0: Ah, kawaida, kawaida.
1: Di mana mesra pun ada, mana yang kau ni kusir asam tu?
0: Mana warna ni?
1: Di mana mana warna Kristen tu?
0: Ah, sante.
1: Kita ini siapa nama tu?
0: Eh.
1: Lagi kita mana yang tu? Siapa mana sahaja? Lagi buat apa lagi tu?
0: Eh.
1: Kau ni kagak kusir siapa kau tu?
0: Very mazedi, wazego tebi njemko
1: Njemko njemko njemko njemko Mwachefi tuduna yendelio chema nerva Saburo teriga, wazego tebi njemko njemko Mwachefi tuduna
0: Gitu ngotu no?
1: Ye moi tuduna yendelio chema nerva chema nerva chema
0: nerva Esafi
1: Kwe chama?
0: Ye
1: Kwe tine uwasina ile chosa kusokone
0: Ah, sante
1: Apana tuni chama?
0: Ye
1: Ndiyo ndiyo namba kuni 129
0: Ehe
1: 198
0: Kibendi kenyoru ngalia nino lwa studio asikabite get a style. Lakini olimpo ndonyo, kale njini yantoko nyoru bi geljin. Kumba kino aktaye ni adhan. Ama cheke riep kabeza wako kwang maindi atkole. Kabunu wano pechu. Amure big 319. Kaso big pakal somo ke mbro rieta ap kale njini. Kwa ketukul kotinye 40,000. Koto mateste big ketinye bonus. Kale njini kototo maichu to get number 2. Ela batu nguni star 624 hash to get number 2. Miten 40,000 jikuwa kumia roge nji. Kina mwao ngila mati ya roge nji. Yangi ni kwa mwao ni yanga ole nji namba 2, ina ile namba 2. Au yanga ole nji ya mwao nji la ingiti ya mati ya roge nji. Au muti ino le mibu arote itsoso. Ama chichi ili star 624 hash to get kwa namba 2. Nanga isirike ili madaraka vocha. Ama chiko ikinye ene baiba njini. Tayari yake ri chijambo 5 o 4 kwa chutungu ni yake ne. Hoka anoris 40. Chijambo 765 kwa chutungu ni yake reka chunyoru bonus ni bailipu ushengumu. Miano asara. Ama cheche linguni star 624 hash to get number ngapi? Ama cheche to get Norton number 2. Nanga kisirike ile voucher. Madaraka voucher. Nengunge toje moget. Nengungo madam. Nengunge mami chiyake nabi neibe tuga non. Koto mechu tinguni. So. Tuku chwani ime ntukul koto michi ne ojin il muite. Aki ile minitishe kwa heng. Ichu tindonyo. Koto mi gini giri imaj. Mi gini giri tainanga besa aki lelen. Mie gitu kwa tere na logo gila maje kialje suweta itake, maje kweyotake. Tuku joan, tuku loa maje igesi siling sosam. Ino nitinye nisimo ingu. Lakini gine tae, igeri legechi il star 624 hash to get number 2. Ako imu kakse, kasena nane? Kaika iru ak siling sosam yisimo iti, anaka ika iru ak 40,000. Nye tebenge nyoto andongo, tebenge swali nono. Kaika itinye 40,000, anakaika itinye siling sosome isi mwingu. Makanya risken, aku bandiat tiaw ni mina, mina ni yang ini leru tu. Harus risken ni, deh bandiat ngono jagi sah tiaw ni lengko jorabi. Aku lian, aku bid. Kerja orang ni agen ni, so mat kerja orang je. Mereka le bandiat itu sahing deh jorabi. Aku iri bil le, ni agen kerja orang tu guru tu cepat bi. Aku tanya, gosil lengsa sami nari tanya, ko bandiat ni tanya. Emin gitu ya nendonya staff 624 #. Aku rut. Lain kata ikan ni le, nagi ergo tu nyuruh begi, aniaga nyuruh begi, beri hijau tu kau mau milyan. Juta nendonya guna star 624 # to get number 2.
3: Kitangani ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon enpang asigobit ibabenchi K24 TV isup arorutik cheisubi inam dekoda ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV ngung engsai noton Agitau ibebenje. Enjoy top class TV viewing today.
4: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu ago igumut kasi.
5: The Sky Epchit MOFM eng MediaMax Waves app. Asi the Sky inyorute tutik tukul jay chame I downloaden MediaMax Waves app nguno. Yuta ginegei ole nyorchini gete shet app MOFM. Epchit MOFM nguno eng ole mitei ag eng kasarta agatukul eng MediaMax Waves app. Isubte tutik tukul jay chame eng kasar agatukul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store ananko App Store. MediaMax Waves app olenyor chini emo FM.
6: MediaMax Waves, more sauti, more you.
7: Emo FM, song of the hour.